0: 创新踏界，乡村振兴。
1: 创新踏界，乡村振兴。
2: 每天啦，认真守护
1: 祖国。
3: Smallingen kun kamsa larian jike lobchen na shi je chung hajang gap chung ani nga kyu shin khin na me chok dan zi zhuai yin agmi zamlin phum be kang se bolu jen dur thi juk ji ji kang se bolu ni zamlin thol mi mang shi ge nyeb na ya gi lu ze shi le gyur gyu shi san phen chung long chin yin chi le kun ge gap thang bu bolu life kang se bolu jen dur thi ni hyu gap thi thang dun ji thrin ga na zui le che na lo le kun zui jen dur ki se yu ngoi le ji the ji jen dur si be gyurim thang chep ji 강제 볼로 탄제 외지게 민치 칼히네 균뉴시난도

0: rangay bukoo chambachay yanglaan taan lopsukhyo ni geyo mindu, chuchu sum naa gyushyo chigay chigay chaa mindu waa. Shhh. Tari chidu, nyob nang shin pii gul dongya shu, chu dongya shita bedi yu su.
1: Rangay bukoo maa nyi kayo maa
0: shita. Tidya yao yorbe.
1: Nyo shaa saa siri aa. Bukoo sa nye di, gidu ne suso shigari hiri yori. Ramari.
0: Shigat nje kanje re.
1: Lo sum le di, shi kanje chaa me shigari.
0: Taan tando lo chuu rida, kanje chaa do doda.
1: Lo chuu le ni bukoo rabu. Bukoo thakari ga taan je, chiwe donaa meab su kyo maa shi. Ramari aa. Bukusin yade chibiru na longchua chichu uri.
0: Bu longchua chiya mangcha xia. Bukusin da ge cangmu xingi. Nye, lopchung yao qizi labi ima do, taka shiga da me. Diye min sigi.
1: Pu lopchung tiya la, nang da min duwa.
0: Nga daya hardo.
1: Lung maashita. Nga rani gu bu kanji tiya la xie huya min duwa.
0: Nye wune rani gek zun xie me. Nye guwa kyun cui mo song, buku chakjian labzha ge nye ge kimda de zui, kanjia shi chigi yu na. Da nga tando wune nyo zho chigi.
1: Rangge, samye hoshdongda. Nga rani chakchen lochen zhudu, pame takarga tenyum heba. Remare a.
0: Renggui ka chigi yu?
1: Rebo, renggui chegu rebo. Che zang, nga rani ge buko takarga tenkyo amari. Te ma che, nga rani chakchen lochen zhudu nyo ori. De khartu a, tanda chir zang ka me se kyu imchi rebo. Reba, che zang nga rani ge jima buko lopso te le, nga rani ge samye hoshdang
0: gugi. Rangge, xie toya mindu, xie mogo. Nga rani ge xie me, nga ge xie mogo.
1: Nga rani lo xie yu.
0: Zi nga sungi, zi pa sagi.
1: Nindu, nye qing a, rang ngeng zi jia yao qie du.

nima nubri ra shunsam su. Zatang ki ninji nang ki changara cheshu ki tui tie chargu su. Chosim kyu we wadru chung chung tie ra tanju rog de kaya ma che bara. Shu ke tsam zhen tie dan lian tu, lo pam tan che, ren kim tu, lo qi.

gwen tu ki hulun ber zadan di rang jung gi kya kam chebu she ta khe me be seri ne ngi me tu sa be dang ne ge ma chung kong ne zhe ji ang sa ra che chu gu yue ti ni wa ye tuen wo me cu ne ki te ju di shi zi gu chung yun xia ti zhe ba jiak te me be kui kan jo xia kan jie ma de ra se lian ba la qi

0: lewa chi kuir ka tsowe dan zhawa. Longa dongi lhazhu yang xin gya chi wa, ka gyu cha xa chi du.
1: Jima kumi ngoma gyur su na, ngoy su namzhan ji nal shuya yung re.
0: Nga ngon cha cha yobi, wane che nyin shi kone zhan lakwa samchu.
1: Nye ngas ten xin shu.
0: Nye ne zu tuwu ten zhe chi ube.
1: Lopin huang la gaya ngas songi.
0: Mi tsangme zho se la nga gang mo chim che. Nye ka ma sim ba, la nga xin da zho nye we lo da kwa shi.
2: Shamna tariki jindu nye gengi labzhe uti cho ne tu chumi na chaga naro. Rapa loji nang da chudu yao chi. Nye zhen na rengju zhen ri zhenda tu chumi na bu yo shi. Rang zhang zhe da chi nye dhe na rang ri nye zhenda chi mi na dian bu yo shi. Nye
3: zhen na mi tsang me zhu se lang ga di ga lama chi mi che. Nying ka ma zhen ba lang ga xin da chi ga zhu nye be lo do po zhi.
2: Tabi yaga je la, rangi ri zhenga la shokchen qi mido. Rangi rinne zhenga qi mido na, jie sim do khabu zhi, zhi ba? Che zang rinne zhenga qi mido na, dian bu yu da.
0: Gen la, nga zhen ri zhenga zhu nyi digi, nga on, lop zho tin ne xie chan di du.
1: Nye tin zhe lop zong e?
0: Zhi di, nga ra guai ad kari yi me da, nye mi yu kari yi me, nga ra sim na saib shi yu.
1: 친정아

0: jala di kare re. Machib machib chigi, nga khuwa chi ne di kore kebje.
1: Mariamla, di pechi khasa nana lo yun du ki yun be zizhe inki re. Acha ge di gala xiawe men zho.
0: Zizhe e? Zabu mindu, zabu mindu. Di dian de di su chu je re. Nye to ge lao liu na ne tu nyu yu. Chu je di nga so de chigi yor ba. Gosh, gyogo di ma gosh. Nga gen guan su za ka ke xing guan ma sa onyo ma xu a. Kera ha tsu yi ne. Nga guo guo deng gu yu be.
1: Ma shi amla. Nga o... Acha phas ringa lo yung ma rila ngai ni me go le ga chok shi ke si khira le tja ri chom bi ne nga zu khen che chou re
0: kha re khen che che wo de sa nga gang la chang cha de yu chu de yai rang ge de bi ing de chu nie de rang ge de a cha ge ba gu lu che ba de
1: yang a ya le su jie am la a cha ge khira tu che shan ne ki che za nga da yi an ge da jie nga zu sum chu du che bi yong du ge la tuan da ka ri ne nga ga ju neng ge
0: ji yin an yue bu ji ke dan zi sum yi ne ka tu

0: Rangai nga sahaya shimdiri saka chi usag dhukho. Diri baya, chi baya sahaja baya mursi ya. Zumdi shidi dhindi sanya yor baya. Rangar jesu, nga bagu dongur suk sam shigdi goy.
1: Bagu dongur suk ma shi, gya zi shik shi. Mashine di garo zumdi ma shi yong dhukye. Sandu men ma so.
0: Sige yin. Samla yabu standu. Nga khala dhindi saka chi nye, rang bong sumbu di.
1: Sumbe e? Lukyu dhuk, chik shwe da?
0: Tangu di nye amla shi. Kwan te mne chi, mi nga dhindi saka chi nye mucho.
1: Chen nye wadi?
0: Nye wadi, nye aja ri. Oh, nye maya ga chi be pomdur da.
1: Mura?
0: Mura ay shim ri.
1: Ah.
0: Wei wei, rang kwa zui ma di chi la, rang ga kwa liyan dhumar da. Nga da kha chi bji. Rede, sumpo de yor dawe.
2: Ya.
1: Gani shi chi shi yi chu. Chen di nye si chi shi xia. So da, tari rang khar san di yu ne, nye rang duyo lo kong cho. Nye zi gyo.
0: Rang ga sar da, gyo ma gyib chi mdo.
1: Gyo bi gyo ma chi. Da kya shi sige?
0: Jibhe bheem zamzi, maungne bhozi ghebe. Da kya shi sige saji.
1: Yunga, chani yukshu.
0: Chawli ghe bhogo yuda.
1: Yunga, namsa ra nyu.
0: Wei, jibhe bheem nang zi jie zangwa nyen da.
1: Ran thapsi.

0: Karjiyo.
1: Ngani shi chi zhuo qu.
0: Ngare zhuo qu gu qi.
1: Karna ga amla.
0: Lak to ka ba chou ki shu.
1: Nye zhuo dal xie ca, zhuo qing mi, wu ne yi.
0: Ngare ta ga zi da zi xin ye yi.
1: Nga tu yi ma xia ka shi. Kira si na.
2: Sum la. Ka sa a jia ga nga. Zhuo da da qing bu men si yi.
0: Wu ne e.
2: Nga le to yi qing mi duke. Tanto a jia ga zhuo da da zhig nang ki ki yin si yi.
0: Mone, leba jangar toz xin xa. Nga dee dee bdi zhi dhu gwa.
1: Pendo yo zhi. Nye dee na amla, da kira lo tiang pa zhi, beda dee xiu na. Mo la li kira nga dato che guan yo ma zhi.
0: Cho me bxie gwa chung na ang tango zhi.
1: Si ca su me.
0: Rang dee dan jia ma la.
1: Na na ya kari xie ne tu yi qing, nye kari xie ne tu yi qing mi du.
0: Rang tsi na gong le tong jia dong jia kar zhi ga.
2: Nga nga chika sab chigi,
0: di le chokwe dong, nye rang la chokwe zhang chi lu.
2: Ta jian na

0: Amla.
1: Hozi, yang kari nyue yue.
0: Chine nyue yue pi, xiao lung xia shi. Hozi, cai di sui sui bji.
2: Kadu yi ni, chi zai gyan gye dengi.
0: Acha, kadu lo yong ba?
2: Nga dawa ji zi ma de shu renga chi zai gyan gye dang chi. Duo da, gyakbo ka zai cha mi do.
0: Gyakbo shi da cha mi da. Acha rang mi lu gyan du. Mo xin ni nga kala so xing me ba, chine ma nyue bi na amla kar chue wu
1: Jesu, Jesu, kirani yin tuubu da katsui gegwari. Kini medu ni nga yubudu. Yang loo yona ni suyne rachi chigi.
2: Degi shu, nye padu.
0: Nye.
2: Karin pe kuri.
0: Nga mudo sheshing ma shi. Aja ra, iji nye zhi xiao tuida genge, zui bu xiao zhunge. Acha rai, kenza ri, yi jingge mu tui ma che ba, su su de che zhi zhi qigi de je.
2: Nga xie ga che, nye rang le dim zhi qi dang gor chi yip zang pi, rang ge yi jing le kan zhi xie ba.
0: Nye zhi qi nye di yi jing zhi ba, nye mo rang ge sam jia le zin jo qie wo qiong.

0: Mewe. Tanya ma cete pap tosi tu ti tang tadi ki tap tang muda suri kang o tanya ma cahyana tadi tap tang muda muda tadi ta ta kang sekore yuk tang tap tang kang ba tu muda tu kang o tu sekore.
1: Ko nusa muda sana ta ko.

0: wangzi malata ningkam ta thakzi nazanae thana karer dosna ani cheso shoe gi nyenga din da yor chezan karer dosna goyang an zui jim ji e thona chenpu chi chi
1: bu dosa ta zo dian a na zo jolam da zo yo
0: jolam da
1: jolam za zo da zo yo zo ba ge ji shona zo go jiu jin ta ge ran
0: zhe
1: ta ting zang an zui so yue chue lia ti ting zang zo so yue ta dun xie song bin na qiu zu shi ge de de a
0: zambu ling hore gang le ya ta semo si ni de chepje chenpu yo re Mazi karatusna, semo sinye de tar lo jun rinbu yongjo den dajiri. Chapcha chenpo sidu zani, zambuling le ya nidong karatusna, jami nishu zangyi lo ki changshi jimeshi, mindu zambuling choden zazuk. Di na lo tatu zani, lo jik le ya, lo jungani chi, shibshu shegu ki, lo jik para le ya, lo jik le ya, chi jeje zu den dajnagi. Tan nganzu, peo le cha shama na, semo ki naza da ta, pachang ki tong mawe ki, ta, gwenye dindajirwa, chezaan karatusna, nganju choye naalola ya, sabsab majeb na, sozole yaan di naalola, chubi nyenga yore.
1: Ndiyo, nishdi kyanla, yewe toa nyaji kyabarji yore bel?
0: Re. Ngele ya, yewa cheshu chi karay yore sina, jela kwenjo da ya na, jedu ni kwenjo, tati tabdebo ni chena rwa. Nganju, mangchaji karatusna, jeje kwenjo re rwa, susu yuki cholam dakta majeb che kwenjo rwa. Ta inale karatusna, chenje sikro, ma, Ketui ni kwenjo wari, di ama ni pukulu kwenjo tinda yore, di nyungnyu re, ina le ngan zui di ba kap la rezo nyi zui tuyongki.
1: Ami yon cholam takda maadep che, ama na zui di
0: kwenjo. Ama ni pukulu ya nyambo kwenjo, di ya che zang yewa nyi duwa, jik kare dosna, ma je kong ni kwenjo ta, jik kye je kwenjo dosna re. Ta tini kare dosna ngan zu, kye je, ta sikur ngan zu, shugut kwenjo di ya yewa sum yore, turim kaane, yewa sum bena cha cha na. Dürüm tambo kudu nganzu yigita chik goeba imbana ani goeba goelamde kanyo goeba re di yeyon di bali ya ta chik toba sortinda dan chugaan sortinda shaye re bena chashan tsemaya toba sortinda dan yana tsemaya maga sortinda ge yana karadusna kataan siyaan nalo dan dizo ya mayo sor ge ta inale made chejo karayorsna toba deya karadusna nasu yuwa mare sabra yuwa mare po mangpo tuyungu maare, jik nyi la tuyungu maare. Ta di kari chikura suna, sago jik nyi ji degre. Dine ko kari rito suna, mi subu ki nego nipa yabu yo za, kori pa duyu je, maga di yaa yaa chokre. Yaa za, ani mi di kari samgura suna, o kasani nga dukja ji tuyungu de inale tabi yaa siya chaa su samgura. Ta inale di duyu ko kari rito suna, mi ki subu nalo yaa zuyu chabre. Zuyu chadu ani ngan zuyu tanda, jik terkuk sikura deya, dii ki suu di bali yaa, ane minbu chanji, chakbu minbu chakbu chaa dindaa chee wun yenka wari. Inaali minbu chanjo di lai nasu taan dindaa tanga maari. Ta dini tuzu kashiye chiinpa na, dawa chiki yeyo li yaa lepto zani, 아니 내부 배디야 수부 나로 친차브리 타 나로 주지 수부 최용 침을 안 드림 니발레 드림 니발레 뜻자니 안 수부 최용려야 빡빠야 토바 자만데 되에 다 박좀데야 자만데 요레 다이나레 빡빠데 토바데지 가르도스나 최시데 지 도마몽한 주 상게 더 소르든다 게 디마제 가르도스는 파따드니 신앙사도 네다든다 요래 다 드림 숨발랩도잖아 아니 내부 베드다둥가 메제 마중자 아니 레베나로 왕자나로 주제 아니 미카시야 뇨조에서든다 차그래 야나 카르도스는 루고다 닝기 착자다나 디제제 아니 닝기 나자 천자든다 나에 루고다나 천자 나에 된다 차도 그래 딘드잖아 카르도스는 디디 마치 타브레 다 도르튜엔 땅사로 안 카시에 베나 자샤나 짜직다 셉조 셉조 된다 고도에 짜 빈조데 Lepzo lepzo. Ani dibaya maga chugan shenala nye dinda jeje ku gyurimbo mada nye dinda.
1: Nyanga chimur duwa.
0: Oh, dinda chimur
1: duwa.
0: Da di nga zo jela chungjo dada. Ani lenjie ki de da buku chungjo la maa jenjo dile chi karto sina. Jebi nangzo yin la ya. Ani yang ko le tu yu nga ma dan tu yu chi ma si yiwa jeye wale. Jenso nga.
1: Neda meba yorba jana.
0: Neda meba sheta yuwa da di nalo la. Neda meza, ane nga zo susu neda jiye tuyungu meza nga zui takse shika chogo ma. Che zang tanda nga zo rangzo zhongki tanda da nyingni che je naza shi rinpa meba che takse shika duwa che nang zo le hako kore. Sukwa takse chebi shio la ya semo da, eze ne da, lo zhong da, chi ze yisu takse shika duwa. Takse shika goyo gyumze de karere sina nga zam shie do chee che dure. Che zang karere do sina mi kashi tenpa ni shio zhong nye dinda yo ra. Di gulam thangbo dhe, gulam nipa dhe thakin kong la nganzo yewa che tu shubha yin kane goyo gwa rsa, aman di bugul goyo gwa re. Lundre che che goyo dhe chitang che pa na che, na chantro di ba lundre tong goyo dhe shuk chenpo yo re. Ina le lo shi zo ching cha so na, nga semo na za yinpa ina le lundre che che mi la goyo dhe hachang nyung nyung re.
1: Ale?
0: Da ina le aman di pula goyo dhe, aman di goye bhe mbana ta buku de ngabu ni koba na goye de shuk cha yore ina le ama de goye je lo gyun rin bu chin bhe na le buku de goye bhe nyenga yore tenso nga ta di zo kare do suna nganzo siyama tang goju da dinda ju je buku de goye guware di mingi goye lam jik ta kare yore suna nganzo chak tang lubi ki shirku teso nga nganzo maang cha ki aze naza goye lam kien kire rwa wane zina kuni goye lam hachang ki drabo yore chak tang shirku na lo zo de kare do suna ta tengsa nganzo cha dana lu la jik shita shenang dana chi goyo yo ma re kansi na cha dana zo ya takche ya bu che yo re zo che shio ji ngan zui nam ju

kenas tur debna sing tong ge kusoli la da khat thi ri nga khe lin chu re ma re sing tong nga khan da yin ji ji chang de wu yu ran chi bi yin na nga ki bi yong ba

0: Wanya, dao di le dian chok tum taka sam shir yin. Siam la tuan da xeba chao yu. Gong si to tam su chui min xeba gyu. Gu xeba li chun chun ge, chun zun xeba jing yi gen yi gyu ta su chung su. Ge su shiro.
1: Di dian nyam tui bila.
2: Che zang.
3: Sangma yao si gyu.
4: Ale gu da. Nga mi tui me.
0: Di kar sung gu yore.
4: Di ma se, nye tang to mi tun xeba mi la. 李成俊、雷红雪阿给，主动捏住我。